0: Godo. Agak. Agak godo, godo nang angin, angin, angin, angin godo. Godo angin gulo saka.
1: Godo angin. Godo angin, angin.